0: chi hapi kawas kay kimanta hapi.
1: Anin hamun kichis. Hinataq iskay ni kichis unkopo hawachiko hamus kay kichis manta pusikuni.
2: Ahina hampeh. Unkul kunamante iskay niku haineh kas kay kuta ya chayku. Unkukuh kayku.
0: Haha, hinapuni. Chaywampis huk yakikuin kapuwa hampe. Karupi kausas kay kurayku. Mana uskait. Hampina wasiman. Hamuita ateikuchu. Chikapuni. Chayka ancha manchachiwayku.
1: Anilang kaychis. Unkopo pachapi ima mana anin kunatapis pankuna nyaupari wakchis.
2: Imaina?
1: Kimpo kunata nyawirita yachakaspa. Pelkairitis. Sichu sapakuti aktun. Anchata umananaktin. Makikuna hinatak chakikuna kunkehtin. Chukchuyo. Wisananay. Ichaka yawar suruyok kaktinka. Uskaita hampina wasiman hamunaikichistian. Wasima sikunawan. Aninpa kukotu yanapaita wakichayku. Chayina kunapi utkaita imapipis yanaparikunapa.
0: Chay uyaita kurikina kashkan. Chay chimpo kunata kawaris payapuni kasak. Hinata tantaku runakunawan. Barlasakku.
3: Chay uyaita proyecto madre viva. Manis kamantahamun. Koika hinatak unpa kalipasyaiwan.

0: 12.
1: Chi happy kawas kay kinanta happy aning hamun kichis hinatag iskay ni kichis un poco hawatiko hamus kay kichis manta pusikoni
2: ahina hamper un kulkunamante iskay ni ko hayne kaskay kuta yachayko un kukukkayko
1: jaja hina puni chay vampis huk yakikuin kapuan hamper karupi kausas kay kurayko mana uskay hampina wasiman hamuita atikuchu chikapuni chayka ancha manchachiwayko anilan kaychis un poco pachapi ima mana anin kunatapis pankuna ñawpari wakchis
2: Imaina?
1: Kimpo kunata ñawirita yachakaspa, telkairitis, sichu sapakuti aktun, anchata umananaktin, makikuna hinatak chakikuna punkektin, chukchuyo, wisananay, ichaka yawar suruyo kaktinka, ustaita hampina wasiman hamunay kichistian, wasima sikunawan, anyimpa kukotu yanapaita wakichayko, chay nakunapi utkaita imapipis yanaparikunapa.
3: Chay uyaita kurikina kashkan, chay chimpo kunata kawaris payapuni kasak, hinata tantaku runakunawan, barlasakko.
4: Chay uyaita proyecto Madre Viva. Nis kamantahamun. Koika hinatag unpa kalipasaywan.